Zvanzi ko tikambofungidzana nyaya dzakaitika kare nai. Nyaya yakamboitika kare yaunongofunga iwewe. Something chaunongoti ukangorememba unongoti asi payaka. Dai drama rawakaita. Oh. Maybe pane hombe dzawakavhura. Hazvangoitika kare so. Hazvaunongofunga so.